0: Namatin ng Amritin, Tajicit na Rarandar. Ulma dal kundurin marike. Anay di ang ulma, oy ra. Anak ko kurot ko nireo mala. Cicit na, marka perwala.
1: Triple J Mornings.